Onisa eni kokan wa lese Adele bare arina kore atajere fun gbogbo awon loja ni ojo iteni ojo ini tin sojobo ojumo kerin ninu osu kefa odun tamo si osu okudu odun 2024 mo ki pe eku dede wo yi e wa ba wa lo lori awon ilana kole awon iroyin to lo lati inu iwe awon iroyin la o si wa koko bere pelu iwe iroyin le latamo si fraternite to ba salaye lori iwode Loni awon gbegbele di Africa awa adulawo ani won gbe lo ti amo si Romi Adiwa dai tin se akoso ilugun ton lo si lulome iweroyin kan salaye tori ipade awon alase ijoba ibiti ijoba fifi on tete eto ibasepo to se pataki iweroyin ta mo si le pays emergent ohun wa soro lori awon gode ile Benin awon bi mejila ni ade ade fun ta si officier pelu awon mi na ti aso di

0: kunu fɔlɔ diga ka taa bulo diga o gana ne labari fana y'o fa ba gambo ka ni kan di a se ka taa bulo ma suru mari kɛ wunte fo lambo an ba ni ka kɛ fo lambo an ye no 01 96 70 10 92 i kiri ma se fo lambo an ye no 01 ina kwe ko kunu fɔlɔ diga ka taa bulo diga Ogan na ila bari funa nyo fa ba gambo ka ni kan di a se ka tablet masur mari kwe wunte fo lambo wamba ni ka ake fo lambo nyeno 01 96 70 10 92 ikidon se fo lambo nyeno 01 ina kwe ko gono folo diga ka tablet diga Ogan na ila bari funa nyo fa ba gambo ka ni kan di a se ka tablet masur mari kwe wunte fo lambo wamba ni ka ake fo lambo nyeno 01 96 70 10 92 ikidon se fo lambo nyeno 01 norgonu sabu won yin kamba kwenu igonu ko wonare ba mando tilal pe ko gonu bele mon boro won gbe alkawali ka ukibo ka kimi na gbe rite kai ma won contrat de travail ankanga anate ipe mana ankam Demene an wuro boro hin nokame sari kwe masuru kwene yali kanga ke sambora fiat ka gano tila di kam an kobro na kata bleu ka ma ka kwe ko gonu kire un contrat de travail diga nyano afiao Suleiman amanude Abdul Majid temi tope ipe mana madi un contrat de travail di no bine ma fo lamba ka no bayin kache da bara no dia fo lamba di maza kwene yeno 01 96 70 12 93 ikpe masuru anguro boro yin no kame yeno su yin ka fo lamba di ke no bayin kaka gise ase radio fraternite anwin service commercial sekretariana fefe tila di nu khayba gubziri no sena yenzo truku narkanu mwara borum we boro harboro koke narkusu I woro para senigana dena teme abatense dena mfu in sabor foska ba in sanse in fo lamba 01 44 70 44 44 no ya beke para senigano igonia sadin fagite mefo in fayi ibine kinki no se in kira girmani e ka bara inki in sukere wo in sukere lali e ka bor foki in suki anwin bon e ka bara la kar tunu ipe me moren eka wa bukata bi onyo nigo ba ikindu kakana no se fa yo le amete ibate ikparo ma kwe na moyine mete ibate bukata bi o mayin kate mete ibate kwe ne lakar kadu mate mete ibate no we wanu wanu ka kwe ko gonu har kuso ma sadi insa iso kai go ba mogine ko kai go ba ahin kate le ya anwinia ina na ikin kana no se para sin wanu ala bari 0 44 70 44 44 no ya beke sai fai ka kwe ko gonu para mo gine kwe do kam me ganna mo gine kwe do kam me fara no makwe na mo gine ma fagi te mefo 01 44 70 44 44 zama ka bi ne inki an waga riga za para ku zimne sinti zimne inkante zimne inzante ina fo sama no kul peise ibne suini kadiniga no bon ka no kwe gon no ka no gonna chauru chachu pelle dari iba yakachi uka kirun jugu indo kamenu gonu maka gari nyinzi fogonu ko salama iga gina inna hoyo nyenzi alo nyenzi nyenzi ko salama iga inna hoyo alo nyenzi alo nyenzi
1: don't
0: know I don't have
1: problem for
0: you. Toh, there you go, nukuma mansa.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adamu Abdullahi.
1: Alfa
0: Naam.
1: Iripe ma baraka damiri wundega.
0: Amio.
1: Iripe ma lafia no.
0: Ami.
1: Beberi ma baraka damduri wa karipe narugo miniga.
0: Ami.
1: Beberi pehe nomar nala karikanyo.
0: Mashallah, ami.
1: Ni, pehe haka nam ho, hei baka te.
0: Oh.

enzootrokunalka numoroboro wi bor harboroko kenarko subama nokwe kogonu i foyon tonokul peiga on in kogon na lamis na sara girurubin kan na waran kakin ni ido ando idon te an wi wa takin tega no igon sanna ba nyene igon ko ware ba me kul peise wakti na kamila awrai ban zano se tamata munarka din nikile lawro ni mun bono iba ko na no se kasiman na bila arba ngana ko naruka an wi minisio kumoka ndoman kinte ya bila arba na te da sawani wani ka unin do za ke budo kam ke bukin ze wi baro zan de kwe sukun cycle do kam lise na ruka college ro kam na ga badala usbakin bana halima beni amun labari gonu amun la sabu gonu ka anza e ba za alfario bon do kam so kanin se ga yoba in ko gonu lokutro bon do kam ni so ki kwe ko gonu ga yoba ya ko gonu ana ki de baro gonu ko zen de penal lokutro makin manor gusan gina manuka ababu amon sin karuka zummu le do kam transport do kam kwene amun la sabo gonu kan ya kazal labari di ima zano se tamatama ne unin do ni in kire ton ton kwene kasima na koyo kan na balaga ngbe teo anate kuka a haitagir waran kan kasi makin yana bo gbe ga bote anate la sawo an wanu kan za na fai kan te na prefecture amun kalan ko to kwe be di mun borgune do mekine kaza ima bonza no se tamatama de unindo into alaga maison des jeunes funa katuno te inzo seno nakini yiri waran kabanna aika na wakati yo agweyo na beni rungon ko mekine uza mekine kanza nido ima bonza no se tamatama yokti aka kilabar fawan yo gonu kalfa ton ko baza no se castro nyino kamina inu ko man aginde yenzo trukunaruka numo roborun kin kantai foyon tono kulpeiga zai kai na kino sai in labari gindo ko na bila arbaka son na batrui khando idun te amun jibrin zante amun kan na pe naruka amun minisio na ku mobili di fagi tutuma yuka nzanin do la sau birbiru shareo ka unin do yinu idia imun kan na pe rumia do dai adika kimi ai mama sokani ke bu hinzo seno bile mon ko wi boroyu dari ko wi boro akiu nya to sigon sikla mangu kinna sigon si za beni ke bu kene do kam nya kwe ke bu aswa zade makisizem senkien 4em 3em sigon premier terminal akul pay badala zubakin bana ko wi barodi faran bakin ke yo dite eza ya bine yo na kwe ko barayo zama to tuma se bila arba yano la sabudi mun ganna kwe rumiya do dai na mun gwamnati minisio la sabona ka nzaza mbe kwena nakini ndo falonku ya kala sabu yoza kuna de borogon ko zenye makin kwe nara lukuturu sai lukuturu do kam makisima norugu sangina maduka ababu au de mbain ka babu gina sai kokorban nan durma kaka ayin kana ayin zanta alfario boni ndika kimi ayin mamanga sai bukata biyo ayin kate hata kinte ya kadika a iwin karukazu mudo kam me marigante kwene naruka muka kiro nkwe ko gonu haraka wanwan yoga mo masoka ni se sadi social di ante de aza milia tutuma nyenunda baya kaka hakike buguyo do kan meke buguyo ka kuran yo si de minari kiriki si ari kiriki yo si ni ndo pompiario na na meno ka binyo di bon aima makokari sadi hari wanwan yo mato la kiriki yo bon mato kuran mato ni ndo wifilan rungweji ka gomnan si do kam yina kimeke no zanya ya kobaro na minisa aki za milia tutuma nyenu ndam masoka ni alfario se indi ya za mudo kameno abu do kameno suya do kameno kajunguri do kameno aba kamu deri kwe ba nasara jiru dubin kan na waranka kinidu kakwe nasara jiru dubin kan na waranka kini anwini mfario mwini haraka wanu wanyo alfario badi ya mfanika kwe kogona aga naruka gayo indo kame za mwini hunayo mwini farumiyo naruka gwe wanu wanyo gwe gina wanu kambalu gayo bogunu mkulpeise dela sabo kulpai imu zamaji yau de ya diri kwe ba gomnan su mun kumodi abasan ma nse sai la san wan wan ka dum imu zamaji yau goronyen na la sabo dite na sara giruwin kan na waranka kinni ido norka ibanwa la sabo ka ndon tani de ya ya ka tontonu abun tontoni di nyano mansa za miliyadu butaki na banna zama norka imu benega no gisina kambanwa hewa kulpai bine yiwin ganna kwe rumiya do dai agonu ko ya zaya teno mo yin kwe main kate gawe main kate lakar kaluma te huna zo mate zama binenzo kulpaise ko idori kwe na agonu ko
la sabu wani wani yo nzani ndo kasima na imwi para yo mwi ganna yo para zemine yo ganna zemine yo mwi prefe yo dea yaka borte yo afo na kwa idwa barunse afo mine sabo na kweko baro borte yo nyen nanza nyen nankiminisi yo nkuma abushakura asumanaro dea nyenu nza kweko bara yo imwi borgu mwi prefe yun man sise agwaido nyan mansa abu sakur asumanaro nka abagorona bara kunzina kweko baro alaji wabu naro akona ne ina dia labarka kweko goni ndo asuini kabisa na labarka iba tonto no se ki bugugo idodi yun nyima ni naru kaburum ina ngato meten dia asaburi ka gumnan siza ki bukhinze wi baro yo zandikew yin toki wa sodo kam banna ka premier mon don su norubana ni yakato aso za CZM 5M 3M alali 4M moka sai maka gari second premier terminal akul pay badala nsubana ni sokina kwe ko barayu afo gon ko sabu nyangu ki a yona bi fanyo bakin soka ni ko yan naruka ko ba yose no indi borondungu nako mo la sabu kebu norbana zan we boronaru kan mun harborose mansa denki we boroso bana sabo na kwe ko boron yose banaka afo gon ko ki sabu afo gon ko ki bonyo gon ko ware no ko yo di kul pay za we boronaru karbor sariya falon kuna ikul pay gon ko gana de ayma harboro bom masoka ni se sal monoru maguna moma sinka bana labari kire nukai ba mogo buzeri no sen imbe pene yun ganna kwe romiad wadai amunyo ya kwe nije ganna dika akwe la sabutu utuma kate nyen na tiami anduko baro na nije ganna kwe na beri kwe ba na niyaza ka mbagu nagu note sa gibri weki niguza ka gibri inkagina sa di frontier di mwinsi niyo malasabu aga dia romiad wadai bene win ganna kwe tegina agonuko diro di kulpa iteno dirkweba yoda nagur kusine ino na mefo hainiko gunu imwi gabi ganna winu kania ukulpa iga gana ukankweko gunu igwaradiga nia wiboro haruboro kukia narukusu naruka romiad wadain hamun hunyodi hidi ahima ima naruka ukakiru mkweko gunu hinikuku karukazu mudo wakame transporteyo kuna mwafo zaba wakangake isa shabigunu nia inakwa mwing harukusuna haki o bine yona kweko baro nyose hukuna ne ibaza zan na nije mwin frontier di dao naruka bene hidi huno kaga transporteo kweko gunu banna kadinki transporte zama tutuma yena kinko

kiden na feri mogni kwe bain kate diri teo bain kate bine yu na babara bame kulpaise sade arakadi dom baka adi makibine nije amwin transform ala mari osi beyan yu naruka ya uza ayam kulpai kukwe mojine alma zan na frontiari dabu bitina lukala sabu akulpai gano nyo kwe kugunu masoka ninyo se sade bine yu di anjik telabari kerebon nuka iba gubziri no sena deba ya kakire tontono imbe imu ingana kwe rumiari wadain nyago akwe abigyan nukoboro na kodivuaga na doa kamena nye na kodivuaga na kwe ngoro nye ya kala sabu mwala misio ndiye la sabu tutumaka mte nye no inwinga bigana winu kaniyo doa kameni mete mbate akia marigantano kagoro kusine ino nakere yoda nakere gayo hainuko gonu ya kwa esada ino hainuko gonu gana yodi kulpa bidni sari lakari kaniyo binani ikulpa ya batu nukake sari lakari kanori hainikate inwinga bigana we nukania do kame leo kulpa ibine imu ganna kwa yate rumiadu wadai hapwe apigya ganna kuna kodi wado kame no kasi manali kawali hino na yoda ainuko gunu ganna yudi kodi waganna naruka bine bini banna kabina adona jirote ya hapwe Niger Burkina Burkina banna nyego Nigeria Nigeria banna nyego kwenye kodi wa nela barikere nuka iba mungu ziri no sena la barika iba kwenye anose nyeno koyo kanna balaga ngungbe teo ezaya anate kuka haita jiri weki ni yaku makikodi nomba kagar bega boga boyo nyena bote makikodi nyena gonu ko penefiri ne nyeno viganzate nyeno kino do kame nyeno bega boga bo anate leo kulpai ngonu ko hi anahi ma kuka na balaga angbete ni awuka bine ngonu ko koyo lo hini do kame alimon yebuyo makiko ya gonu de kanera ga ko ya gonu ko ngari gere ko nera ko kolu na diari yenono apateno ibo ifono le okulpe ngonu ko hom ni on la misio ka so na batri khandu idunte hanwi jibrita kinte akulpe mun fayi nyenonte yun baraku Borgun prefecture do kamena ne ya kulpai ko ya naruka ko babu in la kadi ti sari ko yo di in be kan goidoyo na ki yebo kuna goidoyo nyino ki bu be ga bu ga bu atili do kamena mene mugun sama anate de no ka ko ya zaya te de kamikato u kan gon ko ko di loga subaharu la barike da bon ibenin na arana la barika iba dobu na no se iba to faran ka ukinna alaga an ko gon na baraku zimne sintio kuna fufa gonu bukufa ya ko gonu ka trunote inzi ufuna kan kinki maison des jeunes alaga do kame alaga alaga farani kuna imbe para kuma alkari ya kuna na para kuzi mne sinke kuna zanna bukudi kini atake giri waran kabun alika na wakati yo na beni domingbe segwe gina ka kini yo ya na kini ote ya kabeni ahima gwe gino kan bo gonu za tab na baun na gwe gina wano ka bo gonu kuna jini ka babu ino na girima ahima mo gonu ba wafo nadam ahinkante baka agari za koran bon ba haribon asibin nidi de ya buguna kan zan kini ki tunote ginzi ose de ya tunote ginzi maduko binili lo nyago gwe di na beni za giri waran kan nabanna ne ya kuran bon ba burungu ba mabinidi haya sema kanna grupu de ibne madufu ka agonu maison des jeunes de guerre alaga do na sai ni makikimi haima nyoma kuran kini zani ndo de ya kulpa itunu teginzo kan goni don gon kwar kusuman wani oke masoru manyo mu har to sunyo se sai main kanyoga maison des jeunes alaga do kamme main kanyoga sadi beu ka kini main ka kwake sadi amun loyo amun fana ndo katonyo kulpaiga yenzo trukuna kan moro woro imu teknisi mu kamme zai se wakti ana bate kastiro yana kame da yin lokama na ajin da ibn al-fatanku yinkin ka kwai kenan nobe an dobnarka domek daksuba bye bye.

ni ki lo ye oluwa olorun ope la o ma du fun olorun ni ojojumo akiyin lorokanjo kan fun ore ofe ti arigba ni ojo ti oni afeyin fun olorun nitori pe o tun fun ani anfani lati tun ri ara ninu ore ofe re awon yin ni ogo gugu enche ti ni pelatu magwa lati le share press ti akiyin ojo ti oni ojo ni ti se ojobo ojumo kerin ninu osu okudu adangba le merin ni ogbo ayo ni fun ni akoko yi o Etes ni ololufe won lorokojo kan ni igbere parako akin ete mere ide le parako akin doka ti ti lojeral akin bayi pe ku asiku wa baba aremu awon ko pa won bo bayi sugbon ninu eto ojo ti ni lati si je ki ete fe lati ki awon ara yin ati kun ni ololufe won yi to pe ni lori ero papa ti e ba ti fi awon oro ti e fe ka so jade fute ro fi rase fun awon ma se lorokojo kan be ni owo ku mejila lori ari pe abuse ti bu se o ti ya o

0: Alafia wa kwenye ni kukua wala na muhatiri kwe ya ule kubie isha jume sa me wa kiatu kwa
1: nituwa kiatu kasi tunle
0: mbeni mbeni aki njibu wechembu wa ni ya kukuyi api lafuwa inti ya timshi ya tila infuwa nui tuyi wale ki agwe mkama kagwe la ruge bubu kachafeshi kwa meji la kwele ti batile ma shi aki tia ni bubu awo ojobo ojo alamisi ni kula unche bafe pi ranche lori awo roi bani soro tiara kwenye Android yi ti si WhatsApp te ba ti si
1: mo ba te je yi ta ta ta an te chaka chaka
0: won ni be ni
1: won le ko ni SMS
0: mi se be ni ki e fi ranse si wa to ya le ba ti se a ri pe a o ma ji se re se ke te be a si wa le lori ero bayi kura te ba ti fi ranse a o si ma ka e na ku pa e ma gbo e ma je ki on ti o si ti wa ka je ki o je ohun eyin kama le
1: oda gege bi o ban jira se wi a o tesi wa ju lori awon mi lo kan yi tori pe a rojo musuluku ati kin yin o ki a to lo ni lo ni a fasiko yi ki awon won yi ti o je pe won se ti won gba wa la le jo ni asiko odun awon musulumi baba wa assalamu alaikum ami alaikum salam ki won awon eyan nu olorun oba loke koni ka won yi ko o ke ke lo wa fun ni gbe awon ni wa gbagbe belo ja foro aso la kone ya la alaji aki won anawa pataki pataki aba ki awon yawo ile awon fasiko ya biki baba wa tamosi alaji alfoseni pelu yawo alaja baba wa yemi brami silu aki won awon kwati leyin gbo awon gege bi baba wa agani musa alaji ki gbo wa patapata baba afiji dada ri akari baba baba nu aki gbo yin o obe oni sele Olorun ba loke ko je ki temi ko ba alayo ati alafia so wa gbagbe ya wa alaja aliyeri mato ni kan agbe lohun ya oninu re aki won je o ma tesiwaju
0: adupe tesiwaju pelu
1: o da je gege bi awon eto baba won bi lo ti amu si Falaju Joseph na awon na ni won to toro awe yi lati fi ki e bi tara ibatan gbogbo eyin ti en ra awon ja ni shopi ti awon re waya ni abi awon ti won rele ni awon ti won kun le loda ni bebe lo won la won kin o afasiko asi ki gbogbo awon muslimi pe eku odun le atase koja awon to je pe awon lo ni ile ni maka lohun abode won ore ni o ma je won na won fasiko ki gbogbo awon iya loja baba loja iya kamaria ki won awon fasiko ki oba awon dacha ni lu paraku irito ni bundaru lohun je ki olorun oba loke ki o je ki bata pele se oba ki adipe lori ki ase ki o pele nu oba awon mewa ba ki won gbogbo awon yawo ile la ki patapata awon yaba aki won pe won ko asiko yi baba wa won bi lo ti amo si Falaju Joseph nu bi le se atm awon ni won toro awe yi pe ki a ma fi ti igbadun ni irole ojo yi ni ninu itesiwaju wa lawo afiri baba wa tamo si Alaji Agani Amusa Ifewumi oniwosan ni won je ni adubo kan agbe lohun ti won ki gbogbo awon mo se ni bi le osan Ifewumi ti won ki mo pe won ku irun odun le atase koja won si ku se kalakala won ni awon gbadura fun gbogbo awon ti won dublaisan ki olorun oba loke ki o gbe eni kokan dide asante ko ni gbogun oluwa ko ni fi kegun eni kokan wa awon agba agba gbogbo wa ki won baba wa fiji dauda ri akari baba rami aki won gbogbo abi baba wa tamo si ti amo si ya o firime aki won gbogbo awon idile patapata la ki awon ti arati gbogbo la ki ni adugo karabo lo abi ni adugo albarika awon fasiko aki gbogbo awon dendi awon batonu awon filani awon chabe awon yoba awon bante manigri won lawon ki gbogbo yin patapata baba wa gani pola ki won ye baba wa won gilo tamo si Alaji Agani Amusa major ni Ifewumi ni kalagbe lohun awon ni won toro awe yo
0: adupe nje gebe o se nki awon yen ara ko ka fe lati ki yin fun gbogbo aduro ti yin lolokan ojokan pe fun ti en se ni ojojumo olorun ni fi sile ti ja ni ma shudi de victoire ati pe rika ki awon ko pa na jo ti ni akibu idile alola akiyin ti ba ngo lokan lati le se reference titi idile nyamode akiyo idile boko akiyin pe ku asiko wa amosmela mo ki o ko le idile yin awon ko pa mo fun wa ni rice sugbon fun wa ni era ni ojo na sugbon ama ati gbagbe re nitori pe ako ti koja akiyin pelu idile yin adupe obuyan gabe omo iko pa ni bi oti adupe fun iya wa ya rika o ni bredi sake na ko pa iko ojo ti ni Alfa Zakari Kenu aki ena ipi eo ni shishi u ki ula kwa kwelu eni kwa kwa ayo wenare
1: Beni nge baba wa uluwe sa wana watora wila tivikia vita rai batan gbogbo awon ti won je oluko ni ojule eko kekere abi giga ti a mo si leza sure abi olugbane ni atugbo adugbo okedamalohun won lawon ki won asifiki asiko ki awon bi awon mo eku se eku nawo olorun ba loke ko je ki aje ire awon mo yi won ni awon fasiko ki gbogbo awon mo na ti won ti se dawo tan ki agbo ise bajade rere awon ti won sikun ti won ti mura sile fun dawo ta mo si bebe sabi back layo life se enikan oni dubla isan ye a tun gbo igbo re bakana a fa si ko ya fi ki gbogbo awon ijo olorun ijo methodist ni okeda ma ki won awon egbe ko ya awon pastor awon agbagba ijo la ki awon mo ilu ike mo pe enu ko kan ma kwero ko dele latun gbagbe je awon omo ako ki alafia ti ayo ko ma ba eni ko kan wa gbe baba wa tamo si olu vincent ti won je oludari ojule eko adani tamo si leza sori abi olugbane ni okeda ma lohun won lawon fa si ko ki gbogbo awon ibi ta ra ibatan awon ibi ti awon na ya re mo ma seju regional la ki won awon na ada ilu baba wa olu vincent je o ma tesi waju
0: Abi kapisa rajo di eko ni
1: afisa rajo